0: fam talanga ma pena ya mo ne cha no ngal kom sina o le mai mo a chuma mata mata tu fa nau la vole tu no e tu nga nga na la le fa nga i nei lungo chulanga ni a fie changa cha ya fa le nga i nai cha mali ang o le changa cha ma pena i nei a me o fa o punga ma ya fa cha yo le o silsila le komisino sul fa inga i se va nga ya e fa u tu ai fo e fa nga malo ma le pale mene wa e fa u tu o tonu sa o ale komisino sul fa inga nga i pale mene ya me sul fa nga malo ya va in tu la fo no mani va nga te tau ya ona langa langa fo ye ni va nga fa i on fa tu langa mai ya e pui pui e cha cho ma le a tu no i sa mo ya i va nga o lo o ale ya me mta tu mai tu ina live i cha ia ile fa nga ina se tu langa o penga tsai langi ia fa o tsoi tu langa ia ole le a ole in tu langa le manuia ile si tsakata ia wai o ta tu wai ile mai tsawa tu temin ne ia o mol ma wina ile ngo penga tsai langi tselo fa punga ma fa tsala ga fa dia ia e a fiel tu tselo tsakata temin ne lo fi ona won
1: io e sa ole le lava ol tu langa na o ile ta tu soi fuanga. Yeah, I ia le fausia o ni tu la fono tālo whengai, e pui pui ai, ia le whaongaina, ia walawa la tu langa whapea o le haafi ai o le nofo le lei, mo le file mu, ia ona o ni whaapunga mani la fonga, e whai ai nisi I lunga, o a pe ia on tātou si la fia nei. O se mea whai ngā lue ngā o ngā tele, ia le meo fesota inga nei o le social media a wā, ia fesota inga, ma ali tanga te lava ia. Ia ai ole mea ua hoilne ole fuku tātou mauti noa. Ua ese hoi ia le whainga ua whao ngā ai nisi. Ua le ngata lai I te sota inga wha le ainga, wha le huo, matulanga wha pēa. Ia au a vea maa pēa ngai osu hoi ai, e leisi tangata, leisi tangata. Ia malalafo ai ni wha apunga le maa fau fau se I tu lou le wha fau mai. E a whai na aifi na ngalo. E a maono te tupu ai ni misa awa al mele dauna pui pui ai. E a o le tū lai mai ai ni whaalewe lawe ma tau tia e le ma mai loa e lumana ai. E a ona o tū langa e peia ona tātou mōli maui na nei. Ai o le social media lantou e le leite le mō tū langa e le ngateina vave. E a ona maua le whaau lea e te fia whaasoa atu ai il tau ainga, ia po o la wō. E ai, ele e tau mo fie, fatu sa ele telefoni, ma tu langa sa maasani ma iai a tātou fesu o ta inga. E ai, ona I fafi ta uli lana, ia ole ese, ole awala male fainga ua faao ngā isi, e awala tu hai ala tu os fo inga o sisi tangata, a ia tātou tālu sia, pe o nau ta ua, ia ole awala tu ile, official le komisina sul fo inga pe on tu la mai nei le fionga ya vui ya ni fa tuanga e fo si ai el ta tu parlamento I samo ni tu la fo no ta la fianga I mole lei ya wa le pui pui ngo I tu ai ngo fa le tonu I le ono anga ya tu ina sa nga fa le tonu I te ya motele ai ni si fa fi ta uli ta tu ke le fio ya I si o ta tu tu no I samo ona o ia vainga ya ma ia tu langa ile fa nga ina ofiso to inga nei tele va vave pe ona sa to ya nei vai tau ole so I fuanga e pe ole a fo I mai to watu ta tu tei mi mari I don't know ya pe ya ise si ta ma da upu e fi sa no mo ya ya ole fa u mal ta pol kalame
0: le vo tele vi nga la wan no ta un tele va nga le e fa so mai fuin li ta ya ona ole ta to reportile mai li chu di sila nei ya ile kwa tele sura es fumar ta sia ma tele ta tu pon kala me le wa fa ma ni mai si ta ngole unemployment rate ya pole fu le por pesene fu ai ya la fa inga o tanga te wale ni ngan wenga tonu ni sila ya mai le kwa tele ma ne ya uni

ileo leo ma muli muli I a la tau whaatonunga. O le tu la fono ua whaamoe moe e tau fiai soli ngā tu la fono I fale o loa ma supermarketi e ala ili whaatanga I no skulati e tau fia tangata ngā oi. O loo fea ngai tangata whainga luenga I fale o loa ma sa wanga whaapele tau whaamatao mai I tangata ngā oi. Mai fai tau piliona ta la tupenga ua fale o loa ili tau sanga mai ili au soli tu la fono pei ona ta ua e Goldsmith o le tue teu te unga fo'i o le atu la fono, ua wha ama oti mai ai molianga fōu ua wha opopo, molianga mole tangata soli tu la fono e mua mua wha au o lima I tangata lau tele, ma molianga e tolu pe ai atu iina se tangata. Ua fola fola ile act, a manu malo mai le palota, o le ala tofa lau tele ina le malo si anga mō tangata whainga luenga I fale talavai, e mawhai ai ona la tofa ia isi tonga fitinga, tatala isi fale talavai fōu, a to ai male amata ina o se whainga ta I luas furfai tū la, e tatala ile ama noa I tangata I piki ina ia la to talavai, o le afa amauti noa e whaini loka ele tise, e loka ai fua la au mawai la au, pei ona wha sila sila ele ta ita ai o le act, David Seymour, I au ki la ni la so tofi, o le ama fai ona wha upopo isi au au nanga, ma wha atanga wha le talavai e tonga fitia ngase ngase I mata, o le wha I, ngase ngase I fofonga, ma o le ama fai fo e ona wha atono I wha le talavai le fai oni su isu e ngai le toto, po oni blood test, pe a wha atalo sanga ina se tangata, pe a fai e manu malo mai le act I le palota. Ua wha asila sila le malo ni mata upu fau se lima e a oa oina I tutono kolisi, ma ole ata pena ina e wha ala potopotonga tau I pisinisi. E a ofia I le vaenga o tu risi po o tangata ta whawhao mai fafo, ole faunga o fale ma le si o si o manga o ati na e fau fale, wha pia ma le malo si anga ma ati na e te tele. O isi mata upu e a ofia I au au nanga ma le tau singa o le soifua malo loina, tau mawhai au au nanga tari malo, ma le tau maifa insinia mo le te konolosi. Na sau nole minista wa onga o ia mata upu fōng wa tape na ina episinisi ina ia tu ina atu itamaitia onga le tele o niawa noa ese ese ia I loa episinisi mana onga o tupulanga e ia I tomai ile faunga o fale fa apea matamaitia onga ina ia maua ile sila fia e fa atulanga ile itu a inga ngaluenga mo ia ile lumanai o awa onga po ole university pei ona ta uai ele leiti o New Zealand. Ua langalanga mana tofo ma I whaapitoa mō tamaiti, e whaapea e te lese a whaina I papa atua o tamaiti, mai lea monga o atoa o nga mamafa. Wha I loa I le American Academy of Pediatrics, e whaapea o nisi o fōringa wa aia e I loa I ua mamafa telele atoa o nga le tamaititi. O le wa aia lea a savali ma le ato, e punou pe e whaano unou, ma e longa le awa le ato I tau au. O le neiva I taimi ua tele na whaopopo le mamafa o atoa o nga tamaiti. Ona o masini ko me piuta, fa opopo atoa I ma ofusui mo ta alonga ma api, e onga onga a fianga I le tamaititi, mai le mamafa o atoa onga, ae mai se pe a sulu, a o amo se ato mamafa. O lo fautua ina matua, e awane I faatali se iti inga le tua o le tamaititi, ae siaki po o tala fianga I le mamafa o le atoa onga, ma le tino o le tamaititi. O lo fautua ina fo I e fai a onga matua, e ta awale siaki e le matua o le atoa lana tama I aso taitasi, ona ele o mea onga umai mo o mia yaso uma, o le tele o api ele mo o mia, ae tatawona teo ile fale. I ta alonga, ua faalawi loa nisi faamatalanga ile mata upu lena faamaonia ile maua o bauta o ono le cocaine, ile ali ifuso la auli o le mali e toa lupe soli ai Joseph Parker, lena faamaonia ya o ketopa o le tausanga taluai. E tolu masina na faamaloloa I paka mai le maya, ina ua faamaonia isu isu enga na faya, ile aso la lata alonga mafabi o Wardley. Failoe lau so isu e Britania, na te ena lava e paka e na te li itango fia ni bauta o ona, ma olo o tuwa ia lana nutritionist, po ole tangata fawfaw tuwa mō ana tau mafa, le ana whainga luenga mō paka, a o tapena mō le lafu suanga ma Wardley. I wha amatalanga mai le United Kingdom anti-doping e wha apea, ua la tau tauli mai na wha amao ninga mai a paka, e wha ailo a ia na tele itango fia le bauta o le cocaine, ua tau tino fo I e le na fawfaw tuwa ia paka I tau mafa e wha apea, na ia wha o ngā ina bauta o ona mō ia lava, I aso a o tapena le fusuanga a paka, I le aso luas fulu lima o ketopa lua a felua lima. Ua wha asila sila e paka ua ave e sea le sana tu uina mai mō ia, ma ua sa auni e toi alu I le maya I se taimi la ta mai. Tala fo uia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le au auli.